Asimohe mamedi wa tsebeletso ya 011 ya ba pine monate nate ka nnete ya ba pine monate e binwang mono kena kamane lwang dlukulu a tsama jwalo le yena kgetsere ya motho e leng yena mahu e mahu wa bina le wa bina ke shebyanata di concert tsa hai mamedi wa tsebeletso ya 011 di dula di tletse ho dula ho tletse tswetse concerteng tsa mretswana yona wa hala yena mahuo dula di tletse haholo fela mme wa bonala ke mong he wa dibini tse ratwang haholo kwano Afrika Borwa sedikadikweng sena sa mmino wa thabelwa yena ka nnete sedikadikweng sena sa mmino mretswana yona wa mahuo mme he ebile pina eno ya bona a tsamalela lwandlekolo ba re fela wena nembeza kutlwile le lentswe ka morago ka mono la tepe mohlankanane a botla nga holo bana the big man ke bua kana big zulu ha le na mona mamedi ka nnete ke monna ka ofela ke monna ka ofela ha o feletse big zulu wa mamedi e shebe super nako me a we sheba mono he ke mitsotso e le shume ka mrahora ina ya boraro nanolo ke neng lo na he ke lenane la the final whistle ke bo jo local nanolo la di papadi kwa no tsebeletsong ina ya 011 ke tsena lwana re tla ba moho re ya mane ho renga yane ya botselela ke mo rtla a rona tenga me hlokomela he ka tshenu ka mane ka EPL English Premier League ho tla ba le di papadi ka ho fela ha tsona di tlo bapalo ka tshenu bane di tla kwa ho renya ne boraro me tla be le papadi tsa qete la ka ha se re se ba ka mono ka le king ya manyesimane hlopa sa Arsenal ke bua ka the Gunners of London ke bona bo mampudi ba le king ya manyesimane mme hlopa tsedinge sentse di qadile hona tjwale o etsa di petwa ke ho bakeng sa ba tla di bapadi e ka stana le ba kwetlisi ka kakaretso mme ga bona hlopa sane sa Liverpool Arne Slot watsa makamono jwang ka pa jwa

0: Mamedi ke pina e ne bino kena amefako are ho wena ndikete wena jwale ke na le mathata ka kwana ke mfumana gaitsedi malong waka empa bona wa ka mona ka dipapsentsa gaso ho hamfela ho hamfela ke msukola bala a jwale ha se le tshepitswa ba Ibitswa eng? Ha se le tjena. He, mamedi, a ke tsebile lana ke tlo qala kae ke qetelle kae? Ke qetelle kae he mamedi wa tshebeletso ya 011. Me he tla re go dinyetsane tsa bophato, ke bua ka kgwedi ya August, tla be dithagwa dipapadi tsa Betway Premiership, empa ga tseba pele o tsona e ba tsena tsa MTN 8. MTN 8 sentse di thagwa mono ga tseba hore ditlhopha tse robedi tse punyeleditse mono ke Sundown ka tla ka Pirates Sundown sa Kaizer Chiefs Amazulu e teng le yona mono sekukuni e teng mamedi wa tshebeletso 011 re be le tlhopha sa Polokwane City ya re be le tlhopha sa ne sa kitse Polokwane City le yona e teng mono ditlhopheng tse le gore di phunyeleditse bakeng sa top 8 papadi tsena tsa MTN 8 ka nnete ke tse dinga tsa dipapadi tse leng ke tsona tse lekang ka gotlhegotlhe gore di tle re bona gona selemo sa dipapadi re tlo se tshwara-tshwara jwang re tlo se fumana jwang mamedi wa tshebeletso 011 ke tla gotlela wena ngwana mme ke tla gotlela wena ngwana leso ke tla gotlela wena ke tse dinga tsa dipapadi tseno mamedi tse bontshang gore na e be ditlhopha di ikatetse go lo kae bakeng sa selemo sa dipapadi jwalo ka tsena tsa MTN 8 mme gona moo Orlando Pirates e tlo kopana le Durban City, Sundowns Polokwane City, Kaizer Chiefs le Golden Arrows, Amazulu e tla e kopane jwalo le Sekhukhune United. Yona jwalo sentse le jwalo mamedi wa tshebeletso ya 011. Orlando Pirates ke yona e boemo ba pele le kenya Betway Premiership, mme Durban City e boemong ba borobedi, mme setlhopha se boemong ba pele se kopanywa le se boemong ba borobedi, boemo ba bobedi, boemong ba bosupa, boemo ba boraro bona kopana le mong ba botshelela mamedi e be jwale hee boemong ba bone bo kopana le setlhopha sa ne sa boemong bane ba o qetela mono he ke ka moo ditaba di tsamayang ka teng mamedi MTN 8 e tswa jwalo ga bonolo jwang ga bonolonolo ga bonolo fela wa tsebala go tlhopha se boemong ba pele se kopana le tlhopha sefeng boemong ba pedi se kopana le tlhopha sefeng ke metsotso e masome a mararo mamedi ka morago ra ya boraro kwano tshebeletsong ena ya 011 o kore ke shebe ka kwano he gore taba tsaka dimpe ya kae kwanoa ke leke ka kotlhe gore ke bofe tsona mamedi tsena tsa dipapadi ke bofe tsona tsena tsa dipapadi kwano tshebeletsong ena ya 011 ke batla go fa tsona ka mokeke ga ke tle mona ke tla mona wa utlwa he ke tla mono he mo ke batlang go tla teng mono ke tla mo ke batlang go tla teng harutwe gona ke fumanang he ka mona mamedi wa tshebeletso 011 metsotso e masome a mabedi a metse ropong re amane go renga ya bone lenano lena la The Final Whistle ke lona lenano la dipapadi tsatsi lena la Sontaga ka jono ebile o batla o podipodile a mona jaana o se mane o ne o futhufuthumetse ka nnete o futhufuthumetse ka mona ka provinceng ya Gauteng mme ka jeno wa bonala gore boemo ba legodimo ga ba tshwenya go hang jwalo ka maopane mono bonala gore pula e ka nna ya fafatsa kapa yana neng kapa neng mamedi a ke re lekole ganyane fela tse amanang le papadi ena ya cricket kwano ke ke bone mono re shebe gona di ntse di tsamaya jwang ka mane ka India Indian Premier League le ka letlhakong lena la bomme dipapading tse mo ba itukisetsang dipapadi tsena tsa T20 tsa mope wa lefatshe nerampeta o temo a leng kwano tsatsi lena la Sontaga ke a tseba o sa tswa go tla tsane tsapo haleluya ga dumela ka tsatsi le leng Jesu go tla mmona kgotsa ngwana mme
1: mme ka nna ba 011 FM dumela
0: wa phela ngwana Jesu
1: a ntse go tsentse ditshwetso tsa fetse ja tshepa lwana fela go le jwalo
0: go jwalo ngwana mme ke go pula pila polo le tshalaba mora re ka tsa tsileleng Jesu go tla mmo
1: ka nnete o fela go le jwalo ngwana so ke ba dumedi ba tshwa
0: ya ke ba dumedi ka nnete ngwana mme polo le tshalaba ngwana so ka bogotswanyane a ke gele kole dipapadi tsena tsa IPL Indian Premier League mo hona leng dipapadi tsa Africa Borwa tsentseng di bapala mo no bo Marco Jansen ba teng ka ge so rabata Hendrik Klasen ha se ke bala bo ba mahla bo nokisane ngidi o fitla ka dipapadi tse sedile bo mo bo fe ngwana mme re ka lebella dipapadi tsa di
1: Go fela le jalo stafete papadi tsena tsa Indian Premier League sense di hava mane pante mo di tlhanne di felele teng ka ba ne ha tsho papadi tse tseng tsa tsengwa jwale o ka tlhanna a tisa gore se hlopha di sale skill papadi tse mmalwa fela go bane papadi entseng e bapala mothating wa jwale ke papadi ya bobedi ho tse thago tse setseng mme sense o bontsha gore tsa sinlane la la bobedi papadi ka tlhanne di phetha ha le tsa tsine la bobedi mo ho tsa tsinane la boraro mme jwale re bona di hlopha ka fa tsinane la di 26 ka tlhanne di phetha le mme jwale bona di hlopha sense di tukisitse ba yeng sa papadi tsena tsa di playoffs mo teng ho tla tlhanne ho nkuwe di hlopha tse nne tse ka hodimo ba yeng sa go di tlhanne di bapale ha re o putse mamedi fela hore di hlopha tse pedi tsa pele di bapala papadi eo re bitsang ka hore ke qualifier 1 mme qualifier 1 ena ke yona e nkang setlhopha esebe ya mane papading tsa magaolagang ka matsamong e tshwana le ha e beng di-semifinal qualifier 1 ena setlhopha se borarong le boneng se bapala eliminator 1 ena e sentsa o hand papading tsena tsa mantshano mme sense ba bolelele gore athe lekile ga la ka kgona gore e nne le gape mme jwale setlhopha sane se latlhegetsweng go qualifier 1 se tla bapala le setlhopha se hapileng go eliminator 1 mme ena yona ke eliminator ya bobedi kapa qualifier ya bobedi mo teng motlodi a tla tlang setlhopha sane se hapileng go qualifier 1 kopanetsane tsa magaolagang eo e leng gore re fuwe letsatsi la teng gore a tla tlhanne a bapale ka letsatsi lane la 30 le motso o le mong yona kgweding yona ena ya motsheganong mme jwale go la tlhanne wa fetola le lebala gore a tla tlhanne a bapalele ka mane ka kamane ka lebaleng le legolo ka go fetisetsa la cricket lefatshe ka bophara e leng lebala lane la monghadi wa kamane ka India kamane ka Ahmedabad mme jwale sense o bontsha gore phetho ena eo ba e entseng le batho ba sa e rata haholo empa ke e tlokenya tšhelete haholo bakeng sa tlhopha sena kapo sa naga ena ya India haholo mogopeng ona wa IPL ka ga lebala leo le nka batho ba fetang dikete tse legolo ka godimo 100,000 e sense o bontsha ka mokgo leng legolo ka teng lebala leno la monghadi yane wa kamane ka tlhopheng sane sa India e leng yana prime minister wa bona ga re shebege ditlhopha tse seng di na le bokgoni ba gore di ka tlanna tsaya ka mane ka papading tsena tse nne tse ka godimo ke difeng leeto la setlhopha sa Mumbai Indians le fetse leeto la Delhi Capitals le fetse leeto la Chennai Super Kings le fetse leeto la Kolkata Knight Riders le fetse ditlhopha tse tharo ka fo tse nne tse ka godimo tlhatheng wa jwale Royal Challengers Bangalore e sense tlo apala papaitsane tsa mantshano Gujarat Titans Sunrisers Hyderabad mmogo le Punjab Kings le tsona sense di phamisitse letsogo mme jwale leeto ke leshejweng ka matlhomo a mafubedu pakeng tsa ena ka mona Rajasthan Royals mmogo le Punjab Kings o bona gore a na ke sefeng setlhopha se tlatlhanne se phethele maemong ane a bone ka mona ka go Indian Premier League mothating wa jwale o ntopa tlhopha sena sa Mumbai Indians eo re boneng gore ka nnete thaya ka ya bapala hantle gagolo mo teng e seng e latlhetswe ke dikete tse nne ka di-overa tse ke di overa tse tlhano tsa pele mme jwale overa tseo tse nne tseo ka for di-wicket tseo tse nne tseo ba tlhotsweng ke tsona e sense ba bontsha gore ka nnete ba ntse ba le morago ka digane tse ka ba 20 gore ba ka tlanna ba gape papadi ena e ntle Rajasthan Royals e entse digane tse 205 bakeng sa di-overa tsa bona tse 20 kaofela mme jwale o ka tlanna wa lebelela gore diopa tshwana le bo ena ka mona Corbin Bosch ba ka tlanna ba tlisa phetho e itseng bakeng sa setlhopha sena sa di-Mumbai Indians ha re tshwa re sheba Bosch yena eno wa Africa Borwa tsatsing la kajeno o phethetse makeno ka wikete e le nngwe di-overeng tsa hae tse nne a utlwe digane tse 30 le metso e robedi kaofela sense re kena diopading tsa Africa Borwa tsentseng di le ka mane ka Indian Premier League o bona gore ba ntse ba bapala ka mogwa le tsela e jwa mothateng wa jwale sehopadi sa Aforika Borwa se baolang ka botle mothateng wa jwale e leng Kagiso Rabada ke ena a tshwereng katiba e mona e phepola mme o tla opelwa katiba e phepole kafo e mmala ona operese e fuwa sehopadi seo se nkileng diwikete tse ngata ka mona ka go IPL gore a e rwale nakong eo a ntseng a le ka godimo go dibapadi tse nkileng diwikete tse ngata mme re bone tlhopha sena sa kafo monneno wa Aforika Borwa e leng Kagiso Rabada a tsentse a fuwa papadi ele katiba eno e mmala wa perese ka tlhakore le leng re bone le ka mogo Henry Cotlasen a latlha nna a e tshwara le ena bane bana ba betang bona ba fuwa katiba ena ya mmala wa lamunu mme jwale o latlha nna a e tshwara bakeng sa dipapadi tse itseng o entse nalane kgato la pele ka mona ka go IPL Henry Cotlasen mo teng a otlileng legane tse ka godimo go magolo a tsheletseng e le sebapadi se kenang magareng a makeno ka mantswe mang e le mental order batsman go tla digang tseo tse 600 e ne so ka etsagala tabena ka mona ka go IPL re qadile go e bona ka moneno wa Henry Cotlasen mme taba e nngwe Henry Cotlasen o re boneng a etsa stafets eo ke dumelang gore batho ba bangata ba e tlhokomele gore gobaneng half money form ya gae morao ka morago gore a bene le selemo se sebe gagolo le monsane se fetileng ke tsela yo a emang ka yona ka mona ka go crisi ya gae pele jaana o ne ema maoto bobedi a shebile directioneng e le nngwe motlhomong o ne o tlo fumana a shebile ka mona ka go di-covers mothateng wa jwale looto la gae le ka pele e leng lona le mofa monyetla gore a otle dibolo gantle o le bee a le shebisitse gaufinyana le mo o kareng bola ga e tlha ya teng mme taba ena e mofa monyetla wa gore bolo e nngwe le nngwe e tlang a kgone go bona gore a na o e tlhasela ka mokgwa le tsela e jwang ke lebaka le wa kgoneng go tla diganetse ngata ga kanakanana moneno wa Henry Cotlasen mme ke a tshepa gore jalo ka ga a tlhalositse ha re tlotle re mmona papadi tsena tsa Aforika Borwa tsa matšhaba e leng di-international ka mantswe mang ga a sa tlotla bapalela di-Proteas ka ga o tlhalositse gore go gang ga a na tabatabelo ya go kgutlela ka gago di-Proteas ore a se nne a belele ka thoko go beya meja fatshe a gae fela jwale ka gobane ke mo Aforika Borwa re tlhanne re mokete ka dinako tsotlhe ka mane ka go IPL Nandri Bega o tlile dirane tse lesome bolong tse tharo tsatsing la kajeno bakeng sa Rajasthan Royals mme ke baolaga ya Aforika Borwa eno a nang dirobia ka re tla bona gore ka bolo o sebetsa jwang ka ga mothateng wa jwale setlhopha sa gae sentse se bapala gantle gagolo o sa ketetse o kete e le nngwe di-overang tse pedi tseo a di baotseng a utlwile gane tse masome a mabedi le metso e mene ka ofela ke ka mokgo dibapadi tsa kamane ka Aforika Borwa kamane ka IPL di ntseng di bapala teng re shebile fela dibapadi tse e leng gore di ka godimodimo mothateng wa jwale loko motlhomong re ka sheba tse sa bapalang gantle gagolo ka tebelelo ya rona le ka mokgwa goreneng re lebeleletse ka mokgwa o dibapadi tsena di nang le setumo se segolo ka teng re qala ka
0: re fela ke fete mabenkele re tla tswela pele
1: ke ota
0: okay mamedi e ke lebe mabenkeleng.
2: Looking for professional printing and branding services? Safetel is your trusted partner for high quality, affordable, and creative solutions like corporate t-shirts, wall banners, gazebos, company flags, and much more. Whether you're promoting your business or personalizing gifts, Safetel brings your ideas to life with precision and style. WhatsApp 083-891-4577. Let's turn your vision into reality with Safetel, your one-stop print and signage supply partner.
3: Liable staff or your next job opportunity. Enigma and Mass Personnel has you covered. From permanent placements and contingency staffing to executive search and payroll outsourcing, we provide tailored workforce solutions for the FMCG, mining and logistics industries. Visit us at 32 Van Buren Road, Bedford View, Johannesburg, or find us online, enigma-mass.co.za. Enigma and Mass Personnel, your recruitment partners.
4: Oh man, damn bro, this is so frustrating. Every time we try to do something, it fails, man. What should we do next?
5: Is your engine getting the protection it deserves? With Vin Green Energy, you get premium quality engine and hydraulic oils designed to keep your cars, trucks, and machinery running at peak performance. From everyday driving to heavy-duty transport to industrial hydraulic systems, we've got the power your engine needs. Don't compromise. Choose quality. Choose performance. Choose Vin Green Energy. Call or WhatsApp 08-3922-6165.
6: Hello?
5: Vin Green Energy. quality in every drop.
0: Mamedi ele shumele metso robedi metsotso re amane ho renga ya bone ntse ke na lena re ba rampita kwa no tsebeletso nya 011 re shebana le papadi ena ya cricket nna no lena la the final whistle ne wa ngwana mme ha ke tsebe ka pakena a fosa mkubetso ka pa a kopanyang a fapanya dikomiki kwena maphaka na le siyo papadi ntse tsa IPL ke re ka gola ke nna a fapanyang dikomiki kapa gona o fosa mkubetso ko ena maphaka o na le teng papading tse tsa IPL
1: kagetse kona maphaka o bile teng tlhopheng sena sa Mumbai ka tsela e nepagetseng ka ga re bone gore lemong sane se fetileng o latlhanna fana ka dirane tse ngata gagolo mme jale o latlhanna a belelwa ka thoko ka gobane o santshane a le monyane gagolo dilemong taba ena e sense e le a learning curve bakeng sa gae le gore ka mona ka go Indian Premier League ke ditlhopha di bapala jwang ke qeto e ntle gagolo e ntseng tlhopha sana sa Mumbai Indians le ga re bone gore ga ya ba sebeletsa gobane ke bane ba ntse ba le mane lotong la loko ena ya Indian Premier League mothating wa jwale go sebedise dibapadi tsena le ga o se o bona gore motlhomong matsatsi a gago a santse a badue gore a ne kgona go ya ka mane ka bapeng e tsa mantshano ee ga se e bileng ntle gagolo gore ba se ba mfa monyetla mo na le mane mo ana ka gaona gore a tlenne a fumane monyetla teng le ga re la ga utlwa gore pejana o le a fumana tumalo le ga e se tumalo e kalo mme ke a tshepa ke yona e leng ya setisa tsela eo a baolang ka yona mme re a tshepa mothating wa jwale ntho tsotlhe di mo nepagelletse gobane ga re se utlwe re utlwa tlaleo e tlhalosang gore tumalo yeo ke yone e mmeileng ka ntle o bapadi ke tumalo a ileng a e fumana nakong eo a ntse a ikwetlisa mme o latlhanna ya tlhalosa re tlanka matsatsi a mmalwa fela a mararo isa o a stupileng ga ke nagane le yone e latlhanna ya mmelela ka thoko gagolo lebaka le ntseng gore a be seti kopapeng tsena lemong sena ke lebaka le legolo la gore lemong sane se fetileng ga a ka bapala gantle gagolo mme o latlhanna a fana ka digane tse ngata bakeng sa setlhopha fela ke a tshepa lemong sena se tlang o tla ba ithuthile ntho e le nngwe ka fogo tse pedi ga o le jwang a sa shebile bo Geoffrey Archer ba baola o tla tlanne a bone gore ka mona ka go IPL ga re tlhoke lebiro fela re tlhoka lebiro le o baolang ka yona re tlhoka le tsela eo e fapaneng eo o baolang ka yona o tla ithuta gagolo o tla dibapadi tse tshwanang le wena ka mona lelongisane ngidi a kgonang go baola dibolo tse nne kafo tse tsheletseng overeng e le nngwe mme taba ena ke yona e etsang gore a tlenne a nke diwikete tse ngata monneno wa ba lelongisane ngidi kafo go be thata gore ba tlatlhanne ba mootle digane tse ngata gagolo tsela yo a baolang di-slow ball tsa gae ka yona e tshwanetse e mo thusa gagolo lelongisane ngidi mme ke seo ke se dumelang gore o lokela gore a tlenne a bontshe dibapadi mmogo le ena ka kwano ka aforika borwa bo kwena maphaka gore yo etsa ka tsela e jwang ka tlhakonne leng o ka tlanna a ithuta o tlhago bo Coben Bosch ba baolang dikgatha tse ntle mmogo le bo Kagiso Rabada ba tshepang dibolo tsa bona tse potlakileng gore ke eng ena eo ba etsang mothating wa jwale mme ke yona stafets taba e ntseng gore kwena maphaka le ga a baola ka potlako a iphumana a sa a le siko mona papading tsena tsa IPL nako e ngata selemong sena ga o bapisa lemong sane ka se fetileng sa papadi tsena tsa cricket stafets
0: ngwana mme ke a utlwisisa taba e buang empa taba ya ka ke ena ya kwena maphaka go ntse o na le dibapadi tse e leng tsa kenywa tsa tlha tsa kenywa gabong di lenyane ya golo dilemong empa tsa kgona go atlega kwena maphaka o ka re bothata bokae ka ge se o rabada ya ga ga kenywa fela gabong ngwana mme ka sentse a wotla mochauchin
1: stafets ke dumela gore kwena maphaka o fue monyetla o mogolo nakong eo a nag soka a ba redi bakeng sa monyetla ona o mogolo kwena maphaka pele wa palela setlhopha sa aforika borwa sa naga o apaleletse setlhopha sena sa IPL mme ka mora gore a bene le mogope wa lefatshe o motle wa under 19 batho ba ngata ba ile ba dumela gore ka nnete ke seapadi sa mangonthe mme ke rona ke a phetha gape sa fetse batho ba e leng gore re bolaya dibapadi tsa rona ka mona ka aforika borwa o bana papadi tse ntle tse pedi tse tharo mang le mang o bua ka mokgwa seapadi seo e leng lelongisane ngidi wa rona e leng makhayantine wa rona e leng delstein wa rona shon prok wa rona ka mora papadi tse mmalwa fela a sa ka a bana le papadi e ntle gagolo mang le mang o sa bua ka mokgwa o a sa tsebeng go baola ka teng le tsela eo a baolang ka yona ga se tsela yeo dibapadi tse baolang ka potlako di lokelang go baola ka teng mme re tshela lefatsheng le e leng gore ntho tse tsotlhe ga di bueya monnenwa o teng mona go di-social media wa di bala ditlaleo tsena mme tsela yeo e etsa gore a bene le tshutshumetso e mpe gagolo ka mokgwa o a shebang ka mokgwa o apalang ka teng mme taba ena tsona e tsang gore e bolae di opadi tsa rona tse ngata tse ntseng di ka dithotholwa ke nnete di opadi tse nyane di a kena ka mona ka go IPL di fitlha di phamise matsoo di bapala gantle gagolo o teng monna wa dilomo tse re metso e supileng le mong sena a o tlang di-6 jalo kae ka ga ona ntho nngwe a ka etsang ntle le o tla di-6 wa bapala setlhopha sane sa di-royals mme ka metlha le matsatsi ga bapala ga ana taba gore go bola Jasprit Bumrah go bola Kagiso Rabada go bola Roy Sharma ntshongwe ka fa Mohammed Shami ntshongwe lengwe a yetsang o botla di 6 ka mogwa ratang ka teng mme re bone papalentsane tsa ngala a o tla di 6 te nne gahlano le Jasprit Bumrah a tsajwang ke mang le mang ka re o le fastena la cricket e sentse o bontsha gore se bapadi se lokela gore se tshintshe fela monagano wa sona se fetule monagano se fetule letsela yo se shebang dintho ka yone ka teng mme ka tsela e jalo se tla tlanne se fetiwe gagolo bo Kagiso Rabada ba kene ka mona ka go IPL ba se ba tseba dibapadi tse mmalwa tse e leng gore di bapala bapadi tsena tsa matšhaba gobane o tlaile fele a bapalela setlhopha sa naga sa Aforika Borwa mme taba e nngwe e e tsang gore IPL e fetiwe gagolo ka tsela ya gore dibapadi tsena tse nkiwang mona mehopeng ya di-T20 le mehopengyana ya di-50 over game ke gobane IPL e tlhoka dibapadi tse baolang gantle ka mona ka go diteko tse kgonang go tseba line e nepagetseng e length e nepagetseng tse ileng tsa le kwa bakeng tsa di-overa tse 20 tse ba lokelang gore ba di baole mme ba ntse ba le ka go otla bolo e le nngwe e le nngwe e bangwe ba ka ithuta taba yo gore ga ka mastera di-art ya go bola ka mona ka go di-test pele ka mona ka go IPL se le bonolo gobane ga se ntho ngata o lokelang go e etsa o lokela fela gore o tshireletse gore go se ka utlwa digane nka di-wikete ka mona ka go di-T20 e se le bonase fela ntho e kgolo yo re e tlhokang ke gore o tshireletsa dirane ka tsela ya mofuta o jwang ke lebaka le ena monena wa Jasprit Bumrah wa India ga nke diwikete ga ketse diwikete tse ngata fela tsela yo a tlajiwang dirane o tlajiwa dirane ka monnyebe o mogolo gagolo e seng se o bontsha ka mogo ba tshabang go gore ba ka tlhana ba motlhasela ka yona mme ke lebaka le ena la Mumbai Indians ba sa mmeng ka ntle papading e nngwe le nngwe e ba bapalang o dula a le teng monneno wa Jasprit Bumrah gobane ga a fane ka digane tse ngata gagolo Sunil Naril a tlhang ka mane ka motseng wano ka nagenyane ya New Zealand e bile a bapalela setlhopha sena sa Kolkata Knight Riders le ena ke mongwe di opadi tse e leng gore ga a fane digane tse ngata gagolo o na le dilemo tse 20 a bapalela ka fatse le10 a bapalela setlhopha sena sa KKR mme a sentsa le ka mone ka IPL economy rate ya hai ke digane tse supileng overa e nngwe le e nngwe ke lebaka lena tournamenteng e nngwe le nngwe o tlo fumana Sunil Naril a ntsa le teng ka gobane tsela e a otlwang digane ga se tsela e leng gore e ka tla nna ya tlhobaetsa batho ba mo rekang ka fo setlhopha se mo rekang mme le ena o entse nalane mo teng a ketsetseng diwikete tsa gae tse 20 ka mona ka go IPL lebaka le etsang gore maAforika Borwa a nagane gore kona maphaka ke sebapadi se e leng gore ga sena monyetla wapala ka bona ka go IPL motheteng wa jwale ko bane o bola ka potlako o fana ka digane mme o sitwa go nka diwikete ga o mapisa le Kagiso Rabada a bolang ka potlako a fanang ka digane fela a nka diwikete wa bona gore phapano e teng gagolo baneng ka mona ka go bowling re baola ka di-bowling partnership mo teng ke tsebang gore e ba moreki ka tlhakoreng le leng a fana ka digane nna ka letlhakoreng lena ke lokela go ketelwa diwikete mme ke etsa bonnete ba gore ga ke tlhabue digane tse ngata gobane ka nqane moreki ena o leka go kenya gatelelo ka gore a ba bapala dioro tse odimo a ba fe diganeng tse ga bonolo ka tlhakoreng le leng o na le rampeta a tla mo tshireletsa gore e se ka tla nna ya ba gore sebapadi sefe kapo sefe se otlwa digane tse ngata ka mona ka go di-T20 gagolo ka mona ka go IPL mo teng dibapadi tsa lefatshe lotlhe di tlang di tlo bokana ka teng go batlhanele ba bapale papadi eo ba itukiseditseng yona stafets
6: ngwana mme ga re shebehe Kagiso Rabada e saletsa sa bapale gantle dipapading tsa the Proteas mme ga jwale ka mane ka APL Kagiso Rabada ke mongwe wa dibapadi tse seng di dile diukete tse fetang tse 20 kao fela ebe se ngwana mme se tlile ka nako e nepagetseng bakeng sa Kagiso Rabada gore a pikape gantle papading tsa APL
1: stafetsa taba ya Kagiso Rabada gagolo re lokela go sheba ka mokgwa o maemo a gae ka fo role a e bapalang ditlhopheng tsena tse pedi e fapaneng ka teng ka tlhakoreng la Aforika Borwa re fumana gore Kagiso Rabada ke striking bowler sa ona ke ena bowler eo re itshepileng go feta dibowler ga tsotlhe ka mane ka IPL o itsheditsiwa fela tjena gore a nke diwikete mme ga a fiwa maikarabelo a bima gagolo a gore setlhopha jwale tikeng mo ha jo lo ka ile wena moetapile wa le botlena la di bola ga tsana etsa sehlopa mme taba ena ke yona e tsang gore aba pale papadi e ketleng ha holo papadi e o tlulileng papadi is nan letswalo a sa tshabi gore ebang a ebang a etsa diphoso go tlo etsa halang ka ena mme ke a tshepa gore ga ona motho ona ka beng ana hanne ka kgiso ga bana a bapetseng tlhopa sane sa UAE papadi tsane tsa mogopo wa lefatshe moteng a setileng go tshireletsa dikgane tse 17 overeng ya go qetela papadi yang ba ya yamane go di super over tse pedi ke ena yeno a nketotseng dikete tseo fetang tse 20 ka mona ka go IPL lebaka ko bane ka mona ka nako yeo a na le ka go tlhokelang la Aforika Borwa o na fuwe maikarabelo a bima gagolo jalo ka ga e le ena moetapile kwa bowling attack ena ya Aforika Borwa mme tlhopheng sa gae ga a fuwe boikarabelo bo bogolo gakalo ka tlhakong le leng ke tshepa gore Kagiso Rabada o nkileng keto e ntle gagolo ya gore a tle nne a tlwelele go baola ka gare go power play ena ya go qetela e leng between overa yane ya bo 16 le overa yane ya bo 20 tseleo a sebediswang ka yona ga e mmey gore a tle nne a baole di-overa tseo tsa go qetela o nkile diwikete tse ngata ka gare go power play ka mona ka go IPL a nka diwikete tse ngata ka gare go di-middle order between overa yane ya bo super le overa yane ya bo 15 mme ke moo re lokelang gore tle nne re sebedise Kagiso Rabada teng le ga re ya pele bakeng sa Aforika Borwa re leke go bona gore a na re tlo fumana di-death bowlers go kae diopadi tse kgonang go baola ka mane ka qetelelong ka mane ka maphethelong a makeno mme re ke ra fetola tsela eo ke a tshepa le bokwetlisi ba Aforika Borwa bo ntse bo shebile ka mogo Kagiso Rabada a bapadiswang ka teng ga ba ke banka le nnaum monyetla oo gore a bapale ka gare o lebala mo teng a utlwang a sa tlile a bolokeile teng ka gokare go bapadi overa tse pedi tsa power play le overa tse pedi tsa di-middle order play ke a tshepa taba ena tsetlhanne e mofe morolo ona a senseng a o tshwere ga go jwang sense re shebile stafetse jale re sense re ahela mane mogoping wa lefatshe o tla tshwara ka kwano ka Aforika Borwa sense re shebile lanete le di-T20 World Cup tse tlang go tshwara gaufinyana ke a tshepa Kagiso Rabada le ena mo a teng o ikotla sefuba ka sena seo a se fetotseng gagolo mme taba e nngwe e tsang
6: tswela pele
1: taba e nngwe e tsang Kagiso Rabada a bapale hantle ga kanakana batho ba ngata ba soka ba tlhokomela tsela yeo a fetotseng run up ya gae ka yona go tla mogopeng wa lefatshe go fitlhela mothateng wa jwale Kagiso Rabada o na a matha go tloga gaufinyana gagolo mme mothateng wa jwale o sa ekeditse go tlhaya moo a mathang teng ga a tlo baola mme taba ena e mo fa monyetla gore a generate momentum o mongata a baola dibolo tse potlakileng mme a baola dibolo tse potlakileng ke temo wa kgonang go nka diwikete jolo ka gana sa bola di-overa tse fetang tse ka ana sa a bola dibolo tse fetang di-kilometera tse 150 ka gora mme taba ena e sense o bontsha gore tsela yo a fetotseng run up ya gae ka yona o sa matha maoto a matelele go feta pejana e e tsang gore a tlenne a fumane momentum o nepagetseng gore a bola dibolo tse baolwang ka potlako e sa le IPL e thewa dibolong tse magolo a marago tseo Kagiso Rabada a di baotseng halofo ya tsona e leng tse 162 o di baotse ka di-kilometera tse ka godimo o 150 mme taba ena sense o bontsha gore o fetotse ga kakang nakong ena e nnyana fela o tla mogopeng wa lefatshe go fitlhelela mothateng wa jwale ke lona lebaka le etsang gore Kagiso Rabada a bapale gantle ga kana-kana le tsela yeo a seng a pata bolo ka yona ke tsela e ntle gagolo motho o ka tisa ga a tlo baola gore o tlo baola bolo e slow ka fa o tlo baola bouncera fela o bo fitlha o makala ga bolo ena a e ntshitseng e ka ngwe ntsha ka morago letsogong e fitlha e ba a yoka e fitlha e ba a full toss mme taba ena ke yona e ferekanyang dibetara ga di kgone go tseba gore bolo ga ntse le ka letsogong la Kagiso Rabada o tlo e baola e le bouncera e le yoka e le off cutter ka fa e le in swinger mme e bantsha a sapodi se sitwa go fumana bolo eo e ntse le ka letsogong le pele e tswa ka letsogong sense se tlhalosa gore bolo ena e tlo se makatsa nakong eo e fitlhang ka fa nakong eo e lokololwang ka go letsogo la baolaga ke yona ntho e ntseng gore Kagiso Rabada a fetole ga kana go tlaya papadi tsane tsa mogopo wa lefatshe go fitlhelela mothateng wa jwale tsela yo a seng a matha ka yona run up ya gae sa batla le telele go feta pejana le tsela yo a patang bolo ka yona o sa tsebe gore o tlo lokolola bolo ya mofuta ofeng e mo thusa gore a nke diwikete tsa gae tsena tsa sa dinkile tse e ntseng gore a tlenne a fumane ka kepisi ena ya mmala ona opere sengwaneso
6: ngwana me ha re phethela IPL e leng Premier League ke nngwe ya dileke tse tlhowang di le boemong bo hodimo lefatsheng ka bophara papading ena ya cricket ebe e ntse tshwere boleng boo e ntse tshwere value eno gobane ke a gopola nakong e fetileng ke le ka buisana le wena ke re bua ka SA20 ena ya kwano Aforika Borwa gore na yona e boemong bo feng wa re e ntse e tla le yona gantle gantle gagolo fela e tlabe e fitlhe boemong ba IPL IPL e ntse tshwere morethetho
1: go fela go le jalo staffet IPL ntse tshwere morethetho ka tlhakoreng la lekeno e leng revenue gobane go ntse go sena le ke e patalang gantle mothatsheng wa jwale ofter Indian Premier League le ka mogodi wa padi di rekisiwang ka teng ka bane ka fantising go a bonagala gore ka nnete IPL e ntse na le ditlhopha tse nang le tšhelete gagolo ka mona ka sedika dikweng sa papadi ya cricket di-leakeng tsena tse bapalelwang kwano malapeng fela se seng se makatsa ka IPL mothatsheng wa jwale motlhomong o kare lekeno le ntse le etsagala taba e sa thabising ke tsela yeo IPL e se e le ka tlhakore le le leng IPL e se le tournament ya dibetara fela di-bowlera ga di sa bana le tournament e ntle ka mona kao IPL lebaka ko bane banna bana ba tlhwauang go lokisa mabala ba etsa mabala a flat e leng mabala e leng gore di-wicket dirane di kgona go tlhabeya ga bonolo ke lebaka le na o tlo fumana ka mane ka IPL dirane tse 250 ka 20 overs e le dinyane bakeng tsa ditlhopha tse dingwe mme taba ena e tlaisa di-bowlera e ka ga di sa tseba go etsa mosebetsi wa tsona mme sone se o bona gore e bangwe ga taba ena e ntse e tswela pele 200 ka mane ka go IPL e tlabua motho o ka akaretsa gore papading e nngwe le e nngwe setlhopha se na le monyetla wa setlhaba 200 ofta ka mogoo setlhopha se na le monyetla wa gore se ntshetse setlhopha se seng ka ntle le pele di-overa tse 20 di fela mme sone se o bontsha gore ka nnete IPL ena e sa batla e tshekametse gagolo ka tlhakonang la bana bana ba beta mme taba ena e etsa gore dibapadi tse ngata di bapela gantle ka mane ka go IPL fela ga ba isiwa mafatsheng a mangwe ka for di-leakeng tse dingwe o fumana gore ga ba bapale gantle gagolo mo teng mabala a seng flat gagolo mme taba ena e sense o ruta gore motlhomong ga IPL ka fetola mo na le mane ba ka tlhana ba fumana gore ka nnete ga ba dibapadi tsa bona ga di ya ka dinageng tse dingwe bakeng sa go bapala di-leake tse dingwe ba tlo sokola gagolo ke lebaka le ena o tlo fumana gore tlhopha sa India ga se etetse a mang a mabala lefatshe ka bophara ba sokola go tlhaba dirane mme taba ena e baka kobane ba fuwe morenyetla wa gore ka mane ka India mabala a e tswang ke mabala e leng gore a flat a kgona go etsa gore dirane di tlhabega bonolo ke ka tlhakoreng le o kareng IPL ga yaka ya sheba ditaba ka teng tlhakoreng la bobedi mo o kareng IPL e ntse e latlha boleng ba yona ke ka tsela yo ba seng ba tshwara ditlhopha le dibapadi tsa bona melao le melawana ya bona e ntseng e thafala nako e kgolo le nyane o ka tla nna ba tiisa gore motlhomong e etsa gore ka nnete IPL ore e latlha boleng re utlwile a segala gagolo mona staffetse mo teng e ne se tlile e tlhalosa gore e ntse e le dipuisano le ditlhopha boto ena e laolang IPL gore ka nnete ba sa tlhoka gore digarebe tsa dibapadi tsena di iponagatse ka gare go dipapadi ka ga taba ena e amaganywa le match fixing e leng gore ke ntho e sa kgothaleletsweng go gang mme motho a ipotsa gore e bang o tloa kwano Aforika Borwa o le sebapadi o ya kamane ka India bakeng sa kgwedi le dibeke tse tharo o lokela go etsa jwang gobane o tlo nka nako eo o sa teane le mofumagadi wa gago tselo sentse o bontsha gore ka nnete ka tsela eo melao ya bona e ntseng e thathafala ka teng ka kobale ka go ithathafatsa ka teng ba ka nna ba latlhelwa ke e tse dingwe tsa dibapadi tse sa tlo dumela gore di tlenne di kene ka mona ka fantising gobane ba tlabe ba tingwa monyetla wa gore ba tlenne ba travele ka ba tlenne ba ete le balekane ba bona bakeng sa nako eo ya kgwedi mmogo le dibeke tse pedi isago tse tharo mme jwale o tshwanetse go bona gore IPL e ka nna ba e latlhelwa ke boleng dintlheng tse tshwanang le tseno ba lokela gore ba tlenne ba laole tseo ba kgonang go se laola gobane ka nnete ga ona gore setlhopha ka fa sebapadi se itseng se tla tlanne se tsebe gore o tlo kena papading eo kapa ga a tlo kena bakeng sa gore a ka tla nna a bana le kgarebe e leng gore e amaganywa le bana ba e leng gore ba di-betting company tse leng gore IPL a e di tshetse gagolo ngwaneso
6: jwale ba se ba batla dibapadi di ye di utsweng jwale a jwale ba e senya ngwana mme a e sele jwalo ba e senya golo fela ngwana mme a re phethele ga re phethele go na le baolara kwano e ne e ba teng dipapading tse le tsa IPL e ba teng le dipapading tsena tsa SA20 Imran Tahir
1: ke nnete ngwana mme Imran Tahir ga o ne go etswa puo ena ya gore go tsofala le ratang e ka gono se tlhile go shejwe Imran Tahir. Imran Tahir ka dilemo tse 40 tseo a tlabeng a na le tsona le monsena o ntse a tswela pele go bapala papadi ena ya cricket, mme ga ona letho le fetoileng, mme o ka tlhola ipotsa gore ke lebaka le feng. Imran Tahir ga ipe fatshe ka tsela ya gore o salele dilemong tse godimo gagolo, o ntse a tswela pele a bapala nakong yotlhe eo a e fumanang, mme thasello e golo monnene wa Imran Tahir o e fumana go ho monna eno e leng gore e latlha nna ya ba analyst ya Afrika Borwa ya cricket nako e telele gagolo, e leng yena ka mona ntate Prasana Lara, eo re tsebang gore ka mokgwa a ratang Imran Tahir ka teng o kgona go mofa mawa le ditsela tsa gore a ka tla nna a ba motlotlo jwang kafa ka tla nna a tswela pele go bapala jwang le a dilemo di se di le godimo gagolo. Mme partnership ena ya Prasana Big Dog Daddy mmogo le Imran Tahir ke yona e mo etsang gore a tswele pele go bapala ka tsela ena e nepagetseng eo palang ka yona. Mme motho mong a ka tla nna kanyaisa gore ka nnete go ne bua nnete ga o thwe taba ya form ga ona motlhang e tla tlogelela motho o sa kgathaletse dilemo tseo a leng go tsona. Mme jale ke tlhokomela gore dinaga tse ngata di santsane di kwetse leitlho ga ba bone Imran Tahir seo a se etsang, gobane e bang ba ka mo sebedisa dinageng tsa bona ditlhopheng tsa bona ka go fapana a ka iphumana a fetotse setlhopha e le setlhopha se baolang hantle ka tlhakong la di-spin bowlera, gobane mothateng wa jwale otlhe mo a fitlhang teng o fumana gore monna le mane o ntse bapala, monna le mane o ntse bapala, gayo ka mane ka go management ka fa ka go coaching staff, empa go kena ditlhopheng tsena e le se bapadi se baolang, mme o ka tla nna wa tisa gore e tlhane Chennai e ikotla motlotlo wa monenwang wa Imran Tahir, gobane ka mane ka Indian Premier League o ntse le ka gare go Chennai Super Kings, ka mona ka go Africa Borwa go SA 20 o ntse le ka mona ka go Joburg Super Kings, mme motshegetsi wa Chennai Super Kings le Joburg Super Kings ke motho a le mong. Mme e sense o bontsha ka mokgwa o a sense a na le tshepo e ngata ka teng ka mona ka go Imran Tahir. Mme ntho e makatsang wena estafets ke gore motshegetsi wa Chennai Super Kings le motshegetsi wa Joburg Super Kings le ena o na le dishere tse itseng ka go tlhopha sane sa di-Lions mo teng Imran Tahir a ntse a bapala ka teng, mme sense o bontsha gore mo magano eo a nang le yona, tshepo ao a nang le yona o monneno wa Imran Tahir ke o di mo hakakana. Mme nako tse dingwe ga wa bulele gore o lekela go kena papading e nngwe le nngwe o bole di-overa tsa gago tse nne, nako tse dingwe boteng ba o ka go setlhopha o bona gantse ba ikwetlisa, mme go nka sebapadi se betang o se beya kgatlhanong le Imran Tahir boikwetlisong e seng se o bontsha gore e bang a kopana le dibola tse dingwe tse e leng gore gadima e mong eo e leng gore Imran Tahir o go ona o tlo tsamaya fela o tlo ka mokgwa a ithathelang ka dibolara tsenonono. Ke bona lebaka le etsang gore a tle nna be teng ka go itlhopha tsena tsa Super Kings kwa kwano ka Aforika Borwa le ka mane ka Indian Premier League Stafets.
0: Ne o rampeta ke le buile golotlhe go buisana le gona kwana tshebeletsong ena ya 011 re tla kegelele ko le nakong e tlanga tsena tse amanang le Proteas Women.
1: Go fela go le jalo Stafets, gabe mantsi yo monate le mafelo a beke a tletseng mahlono le bakeng sa gago le momedi wa 011 Radio.
0: Ke o taba mamedi wa tshebeletsa 011 ebile ena ne wa rampeta setsebi papading ena ya crickete ne go buisana le ena ka IPL e leng Indian Premier League ke le ke kgolo ya papadi ya crickete lefatshe ka bophara. Sesotho se tolokwe
7: the only station with good vibes 011 Radio, 011 Radio. The pulse of Josie, the pulse of Josie.
8: Hello, listen, I've had a look at all your options, and I must say, me likey. I'd like two hot honeys, make their way over to my place. And I like them like large and spicy. You want me hot honey? I'll show you a hot honey.
9: Here's your hot honey!
8: Hot honey pizza.
10: I like it.
11: The Hot Honey Pepperoni Pizza is back. Get any two large savor flavor pizzas for only $149.90 at Roman's Pizza. Best pizza, best value.
12: Enjoy the romance.

ngizile kuwa baningi abaphika nami befuna ukuvunya mangiqala ngisiza abanye bathi ngithanda ubukwa sogcina siphilile abantu uma sitshala bafuna ukuvuna mangisakwazi ukujabulisa inhliziyo mangisakwazi ukuthi ngikwazi ukwenza izinto ezenza umphakathi uphile mangisakwazi nje.

Ah, yabaphine monnati ebina jalo ke lezwe wa kuqala atsama lesane re ba re emaqumbeni mamedi ya watsebeletsa 011 metsotsunga nka hlakara hantle ho reng yena ya bohlano a ke re bone mamedi ya se ke utlwele ditaba ka kwano tse amananga lena Chelsea Kolba ke se bapadi sa papadi ena ya rugby sa Afrika Borwa ibile o ntsa bapala hlopha sena sana sa the Springboks le ho antsalemane mosema watle mme ditaba tsa moraorao tse amanang le ena ke tse tlhalosang ga gotlela kwano lapeng a Afrika Borwa. Chelsea Kolba o ba go gotlela kwano lapeng a Afrika Borwa mme tlhopha sane sa Rest Thomas ba se ba qetile mono he buisana le ena gore a tle tlhopheng seno sa ka Motsekapa e atle mono tlhopheng seno sa Motsekapa banna ke sebapadi se se tlagolo mamedi Chelsea Kolba sebapadi se setle gona gona gona hai sale hlopheng sa naga sa the Springboks mme o tla ba teng he kwano Afrika Borwa a tlo bapala tlhopha sena sa the Stormers mme tsotlhe di ntse di lokiswa gona jwale gore e tlebe taba ya moshwelela bakeng sa hai sebapadi sena mamedi mme re shebile mono gore o tla kala ho bapala tlhopha seno sa the Stormers ho tloa ka lapele kgoding e tlanga nka tla ka kgoding yane ya July ka kgwedi ena July ka la pele ho fihla mohlomong ha selemo sane sa 2029 e le sebapadi seno sa the Stormers mme o bile le seabo se segolo tlhopheng sana sa the Springboks mo a hapileng mohope wa lefatshe ka makgetlo a mabedi kaofela ke sebapadi se e le gore se ne se le kamane ka Tokyo tlhopheng sane sa Santori San Goliath motlhankane yona ya dilemo tse 32 mme he o itse kgetlo lena he o batla go gutlela lapeng ke mongwe dibapadi tse kareng ga o sheba papadi e hantle mamedi e hopotsa ya Brian Habana sebapadi se le lepilo agolo ka o the Springboks ebile a tlhaba le di-dry ka bokgabane bona ba e sale ebile le ena a ntse a tswa ka tlhopheng seno sa the Stormers mme he ke mona kgetlo lena CK ya ke bakana Chelsea Kolba o le ba tlhopheng seno sa the Stormers metsotso ke meraro ka moraora ya bohlano e re ne ko neletse mmino kwano he mamedi o ya mane goreng ya botshelela Mavic Muji o tsamaya le noni ba re Shona Malanga.